0: Ano ba?
1: Iyon ko lalatas. So, diba? Iyon. Wah! Manangihang sa limo ka dyan, taulwah lang dyan sa dato ko na. Talang ang uri na ba at
2: ba?
3: Ko ba? Takit mo ba?
2: Lambo na ba?
1: Lambo ka dyan na ang kurang adya. Ang sumpahan rin sa pe. Atin na daw pasandang munto ang abadu ayo.
2: Ano ba?
1: Ado, kabaw duwe ko. Kabaw duwe ko. Den sarehan kami ni mudo den. Sana namlat yang aku cok panci di sebelah rumah tu yang. Itu nak punya awak tu do yang.
3: Ya punya tu pak.
1: Tote tina punya teman. Sudah tu yang. Bini mudo denan di bawah kamba tu yang. Tolong ang sali anik ka eh. Ado ko ah. Isuri etan na. Agihan ka bini mo do dito. Sudah to. Wa ang sarul.
3: Iya ba.
1: Tolong ang bayi hutang den di kadai. Oko dua batang lontong sa piring.
3: Ado po nila pa.
1: Ang tanyo nyo katik tina to. Sudah tua ang samsul. Sol.
3: Iya ba.
1: Kambiang to. To kambiang to. Indah awak lo nana punya to do. Tujuh tinduh punya to. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cita tikan kurang dah yang dah nan handphone ko dan nak buka buka tengah dah masalah dan nak buka buka
3: iya pak iya pak pak
1: dan nak buka buka Bekota tiru-tiru nang beko. Sudah tu yang. Tanah sebelah ko jangan ngajua.
3: Baru ba.
1: Jangan ngajua itu pasar naba acie nan jaleh na yang.
3: Dena abado.
1: Ini tarang adang. Tanah sebelah jangan ngajua.
3: Banyak lah ko ba.
1: Iya anak ngajua lah anak ada dah. Ko nak jalan ko ongko anak beko ah bertahu ah.
3: Eba ato, bakal ada luwa.
1: Masalah eh. Itu tanah hurang sabalah.
3: Iya, wala. Minum beba, bora.

Hoshi koang yo kono. Dia tewa tang rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku eno.